0: kaliwa. Mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
2: Saka na naman! Wag na yan!

0: Paano mo malalaman kung ano yung tama at mali sa mga sinusulat mo?
1: Well, makikita mo kung ano yung mga tama kapag nakikita mo na kung ano yung mga mali. Minsan kasi, kailangan mo itabi pansamantala lahat ng sinasabi ng utak mo para pakinggan sandali kung ano mga sinasabi.

0: Mamaya ka na pala umuwi.
1: Hindi pa rin ako ng test.
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa rin. Saka hindi ka naman kilala nung mo.

0: Paano mo malalaman kung ano yung tama at mali sa mga sinusulat mo?
1: Well, makikita mo kung ano yung mga tama kapag nakikita mo na kung ano yung mga mali. Minsan kasi, kailangan mo itabi pansamantala lahat ng sinasabi ng utak mo para pakinggan sandali kung ano mga sinasabi nito.